0: tio kwa vyalo.
1: Mm.
0: Oyu utio kwa mesu.
1: Mm.
0: Na yu utio kwa wongo.
1: Mm.
0: Aba nduwabu. Omundu yu shanga vya muna. Chikare kiwa langira omundu ni abutua. Iche isi chendu.
1: Mm.
0: Nereba mte kama kalasi.
1: Mm-hmm.
0: Ahabu lengendu. Owe ngebwewe. Vukata siya yongeraku.
1: Mm.
0: Erepanuwa.
1: Mm.
0: Omundu ni abia visionaire. Kwithi erepanuwa. Omundu ni abia milioderi.
1: Mm.
0: Kwithi ni abia milionaire.
1: Mm.
0: Tunahima.
1: Tunahima.
0: Ukabota wa. Esibiri umu mtuwe wawu.
1: Mm.
0: Inga.
1: Mm. Neruwe ya yifunze vendo vi uma vi uma.
0: Ebi angare kiwa vya milioner.
1: Mm.
0: Kwithi vya angare kiwa vya visioner.
1: Mm.
0: Chachi kandereka. Klemesize. Eyo monja cha. Elangirinti. Nanganavya. Ingalunga yikuwa bobu. Kwisibwa mm. nai. Nanganatoka erika. Angalunga sinisi nangahika.
1: Mm. Tuwasi akaterme kilamese.
0: Hey.
1: Nga ni chinduchi okulupitali omochero chemunja achako nde kama vya nga kahia kahia.
0: Ok.
1: Mm.
0: Klemasize Expo. Nibu ndi alikangania. Tukatua uti abandu mutunge shompeni.
1: Mm.
0: Abandu mutunge sholo api. Abandu mungenali mamuli. Abandu mungenali matimo.
1: Mm.
0: Abandu mungenali mamuhoku.
1: Mm.
0: Tunaima.
1: Tunai.
0: Tukakangana ya. Ebya tukaso mesa ya abandu bareme.
1: Mm.
0: Vya bita ndi kariyer.
1: Mm-hmm.
0: Ebebe kautu, ebe tukautu, abandu batunge. Vya bita ndi kerekul.
1: Mm.
0: Neribo tukakanga netu. Enyama, kwisi wanganari ya uti, wanganari ya uti.
1: Mm.
0: Esamachi, wanganari ya uti,
1: mm.
0: wanganari ya uti. Erikangani, ebi tukakola.
1: Mm.
0: Kwisi ebi tukare ma.
1: Aba viri eria.
0: Aba viri eria.
1: Na baya tungoko shombe nene shongo kwa kakangani shoba hatunga sheria.
0: Wesinja, kandoko bakari asu.
1: Mm.
0: Niba mbobo mwenja acha, tu omwa universari yeyu, kuchia tukachungula, Moringa restaurant,
1: mm.
0: and cafeteria. Niba mbobo cafeteria, kukabi kunye chirinyu,
1: mm.
0: eche rinyu echu, chikolire omwa busar.
1: Mm.
0: Mwamu lisoi, mwamuli engano,
1: mm.
0: mwamuli omuhemba,
1: mm-hmm.
0: mwamuli tusika, mwamuli omumbiri.
1: Mm.
0: Nibu ambu, mwamuli ebendu venene kusebu. Ebi atu kaire mira, kanda mm. na mubati.
1: Mubati.
0: Kwa sa unga bandu vanene, wamaikange busungu kumufano.
1: Mm.
0: Omusungu wa masahanu, akabati, ngasha leba ya omumbiri.
1: Mm.
0: Eri ya lebi omumbiri, angane tuhesho frank, esiringa sengi mile dolari.
1: Mm.
0: Aka yelivi au.
1: Mm.
0: Na yeta terawe ya foto. Kesha nrehekau ya foto nyisi ya tuwalo.
1: Mm.
0: Aliri ya foto weyu. Anganesha unza emi ya kana emi ya. Nabe sekulovewu. Iba sali roko foto weyu. Pakita mpa. E foto ini yomumbiri.
1: Mm.
0: Kudi yomumbiri awiti ya veremu. Ebya bandu batresi.
1: Mm. Neri tukabula ya omochirwe chomunja acha.
0: Ndri.
1: Ngokuwa na mabuwa utukendisha kangania.
0: Mm.
1: Ebi ya bandoba ya Heraku,
0: mm.
1: aba ya tungoko shongo kune vende na vende,
0: mm.
1: neri tukabula ya abarahari, abashahe kukombutu kukulupitali.
0: Mm.
1: Ye muku, redi wa mashahe kukombutu, ya mm. mori, ya mbutu ya makadami, ya mbutu ya vindu vende. Na yomochero chomunja acha akeshi ya kulachi, mbeno na angabi na viri eria ewewe ina naute kubyo kweka.
0: Kutse, okay.
1: shari ya solomavyo, anganalusha ya mori, yu munawiri.
0: Wasinja,
1: mm.
0: niwi ndi abateba... Aba teba minyo kwa chorucho mwonja cha.
1: Mm.
0: Sikibiche na mulo lembere elangire ndebo. Wamabi wabiri yeria wangana tuwera.
1: Mm.
0: Tunote cha mutoka ishi ya hekebi ya libi ya u. Etuwa ulabio.
1: Mm.
0: Kusi, wamabi nimbene ya beri ya beri ya, ya mahiko kubutu kubiri ulibwa.
1: Mm.
0: Wangana tuwera tunote cha mutoka etuwa ya ulayu. Kusudi tulete ya umwa restaurant.
1: Mm.
0: Moringa restaurant. Elangire nde omundu aka anganaria okonyama. Iya iya sehayit emisire ye chenru nemi ukire ye chenru kundi mutu langire ribintibo abandu mwase tulangire tubakanga naye erihuk mufano
1: mm.
0: ukendi byongo mabwa uti abandu sibo sherihuk
1: mm.
0: me batase batali ko chenru eche uliye huka
1: mm.
0: bakya babiri ko chenru eche uliye huka
1: mm.
0: na ibunye na kulya bwana ingaye huka nyete nu kwesi
1: mm.
0: na erihika okwa okwibya embokya masahayit na ingeye hukaya nyetu.
1: Mm. Ikaviri muhindu we. Wezinene.
0: Wesinja.
1: Mm.
0: Kusangwa. Umwabi huvya tukaya ndagenda. Iri amauwa.
1: Mm.
0: Ningebe mori. ebe kabye veneyu kandi nemibatsi nere babiteka omomboka iwasengane mboka iyabirise hange mboka kandi nemubatsi nere wamasengane ndi wamayimye wamasumba engoko nguma wamateka mwebelungu ebyo nere isyebya emwabyo obuse owese engoko ikumi nomulamu owese engoko ikumi kundi obole engoko engoko nguma ikawunza omomubiri mweseti juru wamabiri engoko tepa munabiri omwasu wayu akirunza omomubiri mweseti juru nere wamabi wamalya engoko nguma wamateka mwebelungu ebikireta mwesya engoko ikumi
1: yahukwandeke
0: chikamwesaya indi engoko eyu yikindigasira omubiri erimitiplie maradishi unamulangira kundi engobi ye engoko omundu bamwe bamba engobi yiwe yilwere kumufano neri ibamba ubi ukalya engobi ye engoko engobi ye engoko ngozi ya kuku nibamba engozi yawe iketerekerera ngoko yabyakera iyasuba ngoko yabyakera
1: watendere biringa binani binani byekuhwaku
0: ebye ibyakuhwaku
1: engobi tu
0: engobi tu ehe omundu bangene bwambo omundu siyoyo obonge obwongo obwewe bwabere lwan alinga bulugweri ihamu bakwakate kamwa buya buhi neri bwambo bo ubi ukalya obwongo bwengoko
1: omuntu ni bwambo tu ukalya ko muntu wengoko
0: wasija bakana komate bulusya mu bwongo neri obwongo obwende ngoko nubwende ngoko nubwende ngoko neri babute kahimerera Neri babu kolenge chapati.
1: Nikaya bibi ya dawo tuwa shivanga neri hirabu haimere.
0: Wasinja. Neri nibu endo omundroyo inya kolisha obongo obo. Eribia kariyabu nge chapati. Neri omwe nge vwe wosi. Neri wa kolechi. Neri wa sobu. Tunaima. Oilwe keberewa. Isi angashe bererwa. Oilwe ke wako chino natiria. Nebi temulebi iri. Ishengeshe bwako obyo sene mfano ehe hanemo omundu wa omundu siyoyo abirola mawulu tunaima
1: ne amawulu eribi ebishingino kutsi ya mawulu nabye kabimba
0: anga nabye kabimba kwisha mawulu anga nabya akabya nga kabye mu bunyiri kwisha mawulu anga nabya kabya nga mwa makrambe ebitingiri nari omundu wa abirola mawulu Niba wende urunda ye emirenge eye shangoko. Yali kandi byekire yawo. Neri wamenya tubo ngarunda ye emirenge eringa 24. Neri mtu alangira kuti abandu twamabwa kuti tarondi emirenge. Tarondi abanga nabo labyo.
1: Abanga nabo labyo.
0: Chali kitu tuke erifundisha abandu eri tunge shangoko. Nara aba abare tunga aba abare yare ere tungaso. Bwacha mawe kuli. Neri expo. Tukakangana ya. Erlangiri ndi. Bwanu eshangoko. Kwa sika kula seti. Eshangoko. Kwa sika reba wa seti. Tunaima. Erilusiriria. Okomubiri wawu wawu ngo kwali. Chachi kare kiloto. Omunduyu anganari echitwe kechi. Omunduyu anganari echitwe kechi. Omunduyu anganari echitwe kechi. Chikare kwala ngirengi ngisamachi. Esa much bamabe kuha echihand echo mutu. Niwa echihand echo mutu echo tirimu mwenge wushi. Obukabi ni umali esa machi yushi.
1: Omutu wa esa machi
0: tu. Ey. Ni ukabi umali esa machi yushi. Neri tukaka ngana yabandu. Wamali ya kwa chindu wanganali ya uti. Wamali ya kwa chindu wanganali ya uti. Wanganali ya kwa chindu wanganali ya uti. Kumufano.
1: Kutu wangana huka cho utia.
0: Aha, kusi wangana huka cho utia. Omobusarabu ya trobo, tuamateka mumumbiri. Mumumbiri, nibi ndi, abandumane nibi kule usungu baka salibi yao. Kandi, omobusarabu ya trobo, tuamateka mwecheti, kusi echeti, eti waketa mwa, okutuwe kuhuma. Nibu ambu, necheti abandumane nibi necheshi. Nariyo, muri ebiti binene ebiri mu busarobu ebitu abitekamu twamatekamu no muringa elangire ende obuli mundu gusi eyiwanga nabunywaku anganaba nechekerunda iya.
1: Mm-hmm.
0: Hane, eshondola esha tukana lwala, etulia ireterera, kusitulia areseretera, abana betu.
1: Mm-hmm.
0: Nero mwane nasebe mwobulinga buli. Mm-hmm. Ari wabu sarobu, bukendi weticha, amariye wabana abu,
1: mm-hmm.
0: otinga mariye wahi kumufano.
1: Mm-hmm.
0: Abana banen, tukababu turumochi sungu. Kumufano, omu anabe yabu utwa ni wabolombi.
1: Mm.
0: Niru wabutu kumbi esa hakilwe ma, esa ukilwe matere, iwe mama wewe.
1: Mm-hmm.
0: Kumbi omu anu inyabiriwe nigwa. Mm. Aho kama abe kola makosa, wakalekali.
1: Mm.
0: Kumbi omu anu eriwe nigwa. Kumbi omu anoyo, inyamabiri unze emeka tanu,
1: mm-hmm.
0: emeka sita, kwisi emeka saba. Alakini umwa na ye kaba ni bawa okwe ringa dizuru kwisi okwe ringa vezuru kwisi kwa emwa umwa na oyo ukabia wabre mute sakotebu neribwa e solusyo obosarabu no nomumbiri oyabe biyamu neri e solusyo yekende banakamu haba kende saiko monja acha waka nyokubo
1: nibwa obosarabu wabirika kulupitai Uliya bukola okuwetikana ya okuwetika makoni mbali. Neri tukaibulaya obusarubu nena bwabandu businga bakulukutsene nabwa bana tungo ko tukana kula unashali obusarubu abana kabo obotuni bwabana. Habya no busara obwo bandu busi obumungana nnyo busho mu parcel nabo twashinga ni kalite kale kate.
0: Okay. Nibwambo hanio bwabana. Hanio bwabakuru kande hanio bwabamama. Kande hanyo baba baba. Nwa mbuka hika, neriwa butinganza, obusara, vunu na vunu.
1: Ule muahendo.
0: Wasinja. Hario obulimu itangawuzi. Nga?
1: Mm-hmm.
0: Hario obulimu wa mazegu. Ebwana obusara. He, ihabia obulimu wa mumbiri. Kandibi habia obulimu wa moringa. Neriwa uka iwebika, tukakubura tuti. Vunubu kandi koloko chenu.
1: Vunubu kandi koloko chenu.
0: Nariyo kundiyo kuradiyo. Tunga kandiyo kwe biusi. Ukawa vika. Netu kwa mafundishu. Hakabi hane sungari. Shanga. Oika kufundisa ya. Na muyomba. Nai inyanea. Oika kufundisa ya.
1: Tukabula ya obusarubunga. Unemu vye kukire. Kutse nga bukanyuba wango. Wanda busara tuka. Ukabu wabianza. Na emezire eyo munemu tukere haba abandu ko lupitali oyowa wuti yoko unasho abandu banini omokatale tu wangana ya motu bomuni pimiri akarenji kao eva ke kuhako okulupitali nayo tuwashi nga munemu tukere uliavo omobeye ikatuka yete mbeni
0: ok niwende omabu sarovo mori mori akandu akakolo mabuchi akaba kete mwa vene nibi ndia akandwa ku abakasi kakaula franga nene abakasi kakaula franga nene nerio elitre nguma eyo busarobo ikaule di dolar neri nibu
1: ambu kilo yabo
0: nibu ambu elitre nguma nibu ambu unakori ribo wabri hukwa wasinja
1: iringeji
0: Ni ingeji naribone busara nari murio obuchi nari obuchi obo imwabanika omobuchi muya kanuka bakete mu vene ababirisoma ko obuchi
1: nari kawatika yakutsebutsebe
0: kakawatika yakutsebutsebe kunde mwa bihubiye basungu a esanzuchi ohosere omundu wabinyalwere kutsebu angana yaita hat icyatamulu makukaki cyabitamulu makukaki nari icyo chama byatekap vaksi.
1: Yawe kulomu.
0: Hey. Nereye mayu ya vaksi. Okomo koni manenu. Nere chikale kwa omabu chobo. Umuli ya bendubi nenu. Awabia wanduba trans.
1: Omobu sarobo.
0: Kwisi omobu uchi.
1: Nere yotukabula ya okobu sarobo dokta. Tuwasi omundunga wamabi kukulupiteli. E ukendibuli ya utichi. Mbeno mwangabi mwaberebu hawa. Amena mbalimbali, kutse tu mundu wa mabi hikayute ngasha uloko busara. Tu wa mabu uti akatermi yako ngasha uloko buye. Chewe tunerio meno bane mwende kuha elitire yu wa masani di dolari
0: ndiyo
1: na kunde hakana bia mwendambi omundu wanga na ulavo
0: au
1: nuyo kubia luba luba
0: tuwa
1: singa buka nyuba wa omo vekopo ngobu nditu ngokuwa nganutule kopo yabo kutse nga buka nyuba muhibusho ekire yabo tuwa singa ireyete omundu wa maula ya emezire yu engu meye di dolari
0: tuwa
1: singa uwa mavuwa kutse wa mavi tsemerabu kando wanga natasha sobole reyende
0: Niwambu, ebo mabise merabu, ukabi unemunyu wabu, bukakola ngeba kete mwa immune booster. Niwambu, abasikali, abasudabo sibo mwa mubere, erifu nga kagala. Neriruanisha, obulwerewo sibosi, obanganatasi asa, ende bukasa, bukasha kuhamba. Neri iwolo wabuataluka, neri wagenda. Niwambu, immune booster, angakuwa nganabu, akandukanu, Nikeri wetichwa mubere wayi.
1: Kakinga.
0: Kakakinga. Kana kakakareta akagala ako mubere. Ngakuwa nganuwa mbwe Red Bull. Kwithi ngakuwa nganuwa energy. Eh, niwa wasinja. Nikandu akawatika yo mubere. Elangirindi akabinya natolere. Kandi, obusarobo. Omwano nri lulemi. Tukawagwe tamwa. Tenga mwilini. Tenga mwilini. Nibu ndahane akasuku akabiri huma hawaku. Nari iwaka waticha eribu ndi akasuku akakabia kaha.
1: Omomoveri.
0: Omomoveri. Nari iwaka subia.
1: Nibu mbuka unemunyu avo.
0: Ei.
1: Vuka ya tengo moveri.
0: Ei.
1: Ngoko mundu wakana tolereni avya.
0: Ei.
1: Nibu
0: ndi omoveri wa mundu. Harimu eribu utbo. Hariyebi suku abikabia biri huma. Erilwa ahabyabya ibyagenda hand ahabwo bukoni
1: ahabukoni
0: ahabwo bukoni cikale ke walangira hanemwa abantu abakawo abakakisiya inya ibwa cha ishata bano tulu cikamwe send hali ebindu ebitagenda ka omomubere wewe nari akabya mabinyo ko busarabu no nari ebitagenda ka beri ibya hwamu byabe hwamu nero mundroyo inya tondo kiri kulech ari koser Omwa busa robo, mulia kando kawa ketema, kari sumu bendo nite. Kari shamu bendo na iti. Niwa omundu kambu, akari sumu kiwa, kabarewa, kabarewa. Mana kiseli mwa kari sumu. Omundu inye nyoko busa robo, akari sumu kushi, ekabia mwa mwere. Abandoba nene, akari sumu kakelo mwa abandoba nene kutebo. Omosoya mwenye kari sumu. Omosamati mune kari sumu. Meha nemo mundu etandemejiba esamati ngende kola ya nyeti.
1: Neti.
0: Eso ya ngande kola ya nyeti. Elangirendre na matunga kari sumu. Kakabe mwamovere wagi. No mundu tuwa kana komacha were mu. Inye komacha were lual. Inye hall. Paka ambu. Akari sumu ka.
1: Kandatane dao ina e inamutimbireko.
0: Ene dao inamutimbireko.
1: Eritendeme nyeri koreshayu.
0: Ndriyu.
1: Eri ya mukosere.
0: Ndriyu.
1: Mm.
0: Cha mare kito kola akandu kanu klema oh, size elangirende elangirende euwe na wena na wangana mnyoti ngalwe sina nga itoke rihicha ha boku sina nga natoka rihicha kumufanu hanemo mundu inyabinye nesherele memboko emboko kumufanu iye kwa obule regwe bol emboko emboko siwiti ya malo riaver siwiti obule regwe koron Suti na ulerewe ball.
1: Ah.
0: Hey, suti ya malwari yawe. Naru ulerewe ball. Ito kwa ngani ya tutibo. Leto munyu. Omunyo yo, owaburitiru watu kanali yuyu. Ewa tako lao, ahali ulerewe ball. Wabe tako lao. Naru wa leto munyu. Wabe leto munyu. Naru ewa suka haka utu. Kwisi erenga dekalo. Niwambu omu nyoyo, nyana ngotele echu hukechu. Echa huomambo kweyu.
1: Omu nyundeke.
0: Omu nyundeke. Neru omu, neru ewasangana. Emboko ilwe ya baregani.
1: Ikatasha soba.
0: Ne ikatasha soba. Echi ndi chakaberi. Ito kukangani tuti, omu iwa mundu. Omu mwere wa omu nyemborewu. Ari yata ndeminyati, emborewa yenganyilo mwoyit, kandi yengahiko umabiali ya mwoyit, kwithi umasembo kwa mwoyit, nobutu kubwa. hatuka kukangana ya erilo mwinyorasi omabutamenye tunaime
1: neruwa yifunza kando akanemwendishe kuoticha
0: akandisha kuoticha akaba nabo bakendesha yaku obutu kubunene kondwo mabika ngoma ngomose ndisha ndemi kumufano wangane ko ngomo ngomundu alekese kucho masyamburo yo mundu obundre anaote makapoke kumufano Afrika subalam ha utengamwe tikaya bwanga yutau omundu oyonga nakutsumanga nejele bikusendesha bali yako kundi omwe bitembolegwa ere ndita kumuchi omashambo kosewe
1: ndonasi iya inyarishye singo ko nembolewa
0: eha
1: wasinde nimu ko mundu oyanga bekayo inene singo ko nembolewa ngoko tukana bekesho lape
0: ehe nibindi kabikalo mu mundu iyo okwasa heyo ikabiri mu aside nari yutse mu eberu ebya ikabeka wam elegrand aside ikakulachi
1: kahwamu
0: ikahwamu nari handuka iya byembolewa mufwano nga wende uherye mboko aha wenyu bubulayut erilwaker ahabye ewese hare hai bako nganyambo ha weherehemboko emboko inga kwekendebya obutimu bugum abalume bani simanga hekabo
1: ah
0: akabye mbolewa nene kumufwan eshambene tukatungasho inga tukasikolera obutar aba kisha ikewa ya chisala la mkasha langira obole mkwanza na obole mo ine kia tuka endayo kwa siya pilot muka langira ebinuko vika koreka tuwa kwa lobutara uwe shomben narisema nesika shabere shabere nia nario ebise vya suveri ya masi ya yu itu imitua
1: matikawa hai merera
0: itu matikawa hai merera netuka tuka tikawa mashamboku suli endo kata sangau ea uka kola mwechendu eti ngengena kutinge chiyina eteka wa haimere nario embulaika yaika wa iyo yaika abanirisa yo muchi wa mashamboko butiri uwe na wen iye kandi goma buti uwe na wen nario kandi goma biteke mwasid embulaika yaika wa inga
1: yabitsapyayo
0: nario yaika ndika abanishe yo muchi Nere echebya chihokya. Nga nere wasangana echabira horera embule ikachisendya ina muchabiro muchi
1: omorerema.
0: Omorerema. Nayo sidine mukolechi ina muwam nere bwine muhendukachi mrorewu.
1: Nibwo mbosichere huaho omochoro cheuma.
0: Ah.
1: Nehekeketu.
0: Nehekeketu. Itondi tondi ena miyeri.
1: Naho wamabi butukatsatsanga.
0: Ah, nere wamabite kamwe sidi. Nere wambuka ndishambo kushamabegana. Shamabehya. Katika munga teka mwe vise besho mbene, katika mbesho mbene, masi wasu ni mbore wa. Kena mare manyete, nibu ambu, tukakutu, wangalabiri ya haa, bo utasha lava. Wangalabiri ya haa, ibu utasha lava. Chatu kakangana ya, eta ntuko monja acha.
1: Neri, tutelibu ira yuko, oko cheruwecho monja acha. Tuwa singa oma berkira bandu, bahe. Omo busi aboka kolanabo kutse obule mundu tuwa na sabire nyahi kukulupitali ko munja cha kunde bibi ni bindu byo muwaso
0: ndiyo
1: hali ya makondisho ile shengiro ko chela Messi echi kande chikesha vera hai
0: bo kono kulupitali ni ba mtu kakangana ya olupitali tukesha kangania inga
1: tukesha bikulupitali aba bretsa minyoho ali lupitali olwa moringa
0: wasinja tukabya oko omorikin zas oko muswe gudro omorikin nariwa hamba enzire
1: emutiri
0: tuli kwa dezeme parse nariwa bana dokta moringa etunia nario tukisa kangania ebyo tukafundisa ya oko lupita oko kwa spas moringa nari esa henu oma maklamesi henu tukendi bitu ni omo oko lupitali kwa tukena mbiya tunamulubia echoro chetatu neri itunamulenderera omumwezi wa kwanza tukesha bya tukaba ni saya elangrend olupitali lomoshiala lokebya fasi fulani e restaurant ikindi bya fasi fulani espere marchi ikandibye fasi fulani oburi
1: eye bintu ebyo bisabesa
0: eye bintu ebyo bisabesa omuchomwe riria kuu akandibye fasi fulani na tukisenda tukabibanisha amokomine ngokwane twa mri komine bulengera twa mayo lupitali enga unamulangira mu mwala
1: wangira mobulamba twa mateka wa restaurant kwa mfano
0: omwabulamba twa mateka ya mitiel communautaire moringa mitiel de santé communautaire moringa twa mateka ya bulamba tunaima restaurant twa mateka ya kimeni tunaima obutunya omwali dambias nari wasangana obule chindu itwa birikirabanisha nari ese henu tukata bibya moche woma tukakangania obule mundu nyamyata chino kwa chikabya chicha
1: nibwambo omunjacha omundu anga nasa neribuku akahandika heme homa heuma ene mundu shabya
0: eni ebibisibe nayo nibwambo ngana butibo inje nyilo nyenzire na ina tunga ina soma kwa shangoko Neri yahu unaote sias er somo kwa shangoko. Kana unaote sias er wule chitabu eche shangoko. Ungana butu nyerewe shamben. Uwa wule chitabu che shamben. Chinduichi ule rekwe chosi. Ukende chigulu. Neri wakulechi. Watu kere. Icha kuwa teacher. Ungana butu ya a. Inje nyile ire kubi ya mudamu.
1: Abibu wa sebe wula.
0: Uwasinja. Chitabu che vya mudamu na china kudirichi.
1: Nayo nevineyo nevineyo.
0: Nayo nevineyo nevineyo. Hei kande. Okobri chiru eche tetu. Tukia tukabitu nina bushi, abarima bushi. Abe shangoko, vya mdamu, abu butunge, gro pastoral, ebi usi, abu situnenavu. Elangirende, nomoine kutia. Omoine tukia tukayendama masha pilote. Aba shanzuchi, eba yendama masha nzuchi. Abe shongesi, eba yendama masha ndagesi. Aba butunge, eba yendama butunge. Elangirende, obutunge, eti ngabe na malabane tia. Ngabu ngatarira hayi hayanga herera
1: isha byasika hola
0: ngalabanyiti erilangira namaher nari itwa kufundisha lyololyol
1: e programi yo munja cha twasinga wabere pangayo kuti kundi abandi banganala babangana shalwira hale bakasha participate ku chindu ichi omunja cha abandu banemo ndi chikukusangapi
0: Niwambo erituka tukasha tuka omo oko never mupaka erika oko kenzer.
1: Niwambo
0: neha nibindi hatshabi hanya bakahotola baka mesi abantu oko kirwechu echo munjacha.
1: Neri unakatambia ko buri chindu kane muyitarisha bolobol.
0: Nakatambika buri chindu kane muyitarisha bolobol.
1: Neri doctor tukatasha subahano
0: ndi
1: Kikibu kayango ko okuredio na vyu kabura bandu tino wa mabahero ko shombutro nero shamavi riera nero wa mabula abangaulabi nero wa letrabio
0: ndiyo
1: neri tukabula ya nga uchinaula
0: ndiyo tunemu
1: ebyalia ebya basahe kokombutro ukulupitali bama ya her
0: ndiyo
1: amuli na bende kwa abandu bahikire binene sana
0: ndiyo tunemu ulabio
1: neri omunja chani chero chirika ngania
0: ndiyo
1: Eyo mundu ya hera
0: na
1: veria toabet.
0: Veria toabet. Nariri yabi kubakali yabi. Kwa sinja. Kunda hanemo. Elangende. Ebya jebya tuveno. Ebya tukali ya nemo bat. Kani ebya tukali ma nemo bat. Kumufuano. Wama langira nge sombe. Esombe. Tungana tarishi ayu. Omundu hibe kwa ambu. Shalomo mosas. Nia bano mosas.
1: Esombe tu.
0: Esombe tu. Esombe tungana tarisi ayu omundu ibakabu ambu omundu oyu abere bulamabere inya bulamabere inya bana mabere
1: omumama
0: amakabutra amabere abere bu neri imoberi botsyo omasombe tu
1: neri ehendu hiyo siye hiyo kunduka obulichero eche mishoka na bukabu we miyati mbali mbali tukabula yanga tukesha minyayo trute kunde ukabu wachi nomu na wire omunja chane chende ebi usibi nyomo chetabu kutse tubi kaso
0: ebi usibi nyomo chetabu neri mutu kabu wa trute omundu anga nasi inia ule chetabu okosa henu kute kwa promosyo enu promachi ulia omo vedolar evedolar yeyo Kandi kunene resoma eributi ngasomesha ngoko kwisi ngasoma obutunge ngasoma obulime kwisi nga ngaherera hanu angabya ngaherera netu kuwa ticha elangirendre aho kaherera aho tukakuwatika ya wangaenda omuhaterekerere nobutunge eribye ibukaterekerera kwisi eribya ndeke
1: nibwindi abalimu abusi ngokone muthondo labyaho
0: mbiyo
1: abakafundisa yere tunga
0: hey.
1: Aba kafundisa yererema
0: ndiyo
1: naba kafundisa yechinganga kunde amaformulia uwamengero mochinganga mbenwe
0: ndiyo
1: abu siba neta yeri kubuli ndambi okulupitali ndambini ndambi omundu anganasa injenga sarabeno
0: eh
1: ambo enzera ya uyeria
0: eh nibwe chininge nenga kuanga na butibo na mahika fasi fulani ngasa ko chindu fulani nare aba halima tu ibana paramanas
1: neri tukabula ya doctor ukawa bikangereri abando kunda abando batsukere soma kera akarasi ka u doctor kakatangazira ku radio ukabyona mukwamerera bawuma abasoma akarasi yako leno ba kaishi batembeno abanene abayahero okombutu ukabyone muyeusa okoba umaba umukalebia bakana sima
0: abao mama woma na banene bakashima kutsebu kunde hane mu abantu ababyese bale menyende erioli mangana lwe kiro 25 25 ije lo mwelioli
1: evesenge kilo
0: alakine kabya eriali ini eririo mujirani ini eririo owond ini eririo owond ewasangana abantu bamali ndi kwisi omobuleme mune
1: faida
0: etinde hane mweri butibo bwende byali byaveri era ngende biteka hai ngende tereb ngende ulabi bya bandu bakye bakali omomoringa restaurant kondi wongana butu ukatimba omo restaurant aho ngataba nerioli wangana rebul
1: wangana rebula
0: tunaima
1: Vene neno kurioli
0: wasinja niba hali ebyali
1: ebiteba neka kabisa
0: Kumufwanu, ngesa henu, wamabuti, ngaronda ya restora. Ebu tembuwe tu, ngalikibu wanga na mabia wamabia himbenu. Wamabuti, ngaronda restora, eyenga niliramu. Emu nembo gabu chungu, wamabuti embu, wanga nabu layu. Eba nyaha, elegime ni embo gabu chungu. Kwisi, mbanyani matimu, nikatoke ngende kali kunembo gabuchungu wangana rondia so angaba nayo aribwe halia ukibukaba nayo bogabuchungu ewa banayo kundi efaida embo gabuchungu tunas nich okomobere wa mundu abashya kulube tubaker iba kaunza butu kubunene ahabwe embo gabuchungu iba kali ko musomo iba kali ko muranda nebende nari abantu banene sibata menya kubitu mwasu nibangaba kangana ya omwasu watinu cheche wamaika ukali kwa manyangu omwasu wawu woyu twabe kusoborera twabe kukanganeto chenu cha chenu nikuti bwana mumbe kwa chiria abandu banene omabuti aliye salad obundi atalia okobyali ebekale bawane bibis ahabwa makonio wa wet akawati njesina ndi truck omuno omuruti aliye hayi Atenjenga ndi wanga ikesa ngangende sal. Neribu asanga nende aho tukabya etu kinatere. Neri tukie twabelangira tu omundu anga nali atie kwe. No mundu anga nali atie kwe. Ehe, kino amajite ko mabyali abenu ukabya wa marondachi. Kino amajite ko mabyali abenu ukabya wa marondachi. Kunda hane ebemole ebikolo mabendo beho kumufano. Neribwa ngakangana yabantu elangirende. Ebyalya ebikalu mabeho 26 ebyo sibe birika halya
1: oho amurenga
0: kumufano tunautenga bakete mwa kuludezrof ikalu Tanzania nibwa muri ikawatikaya nayo ko bendu binene ko mubiri wa muntu twanganate ko mu mucheri twanganate ko mu mboka twanganate wongana koleshayi omunde mulingu ngechayi Ito kubra tu, ikini kuwa tichayiti. Okoma efekisho, ikende kola iti. oko ma infection kende kulaite hane ndiye bakete mwa mwa hane yende eye bakete mwa pauvre noir niwa nari ni ma ni hiuma ni grain ikaba neka omochi wacha bakete mwa Thailand niwa ombole ombole chihu china wite ebi kaba nikai ebi taba niko omochende
1: omochende
0: kumufano hatenga hawe tu hanu hakalo mumbiri necho umechikaluwayu ngundi ngadwe kongu ne watu alo mumbiri uka enda mwabe ndabe huu kunina ishare yu uka lwe kongu watu ale kangina uka enda mwabe ndabe huu
1: ayo kakana vya tu
0: ya kakana vya uka enda mwabe ndabe huu ubra watu ala kakao ambukakalu hai kakalwe kongo
1: weko kwa paipai
0: weko kwa paipai ambikalo hai kakalwe kongo kaiso angaba nai omuhandre the whole sikale kiwalangira and omwabi obvious makumi mbili na sit niriwe ikatut kanu kakalo face fulani kanu maswa kwa kanu kanu maswa kwa kanu omoche ya woi twabete kama kanu na kanu na kanu na kanu kumufano emizele haria hatu kibitu na wite mitel de sante communautaire moringa nari elangire ndi abanganga abatu kafundisa ya bakatu mikabat
1: wabifundisha abandu nari unga bakitu mikabat
0: bakatu mikabat iwasi welebya wabirebya nene muligana ngana tunzirwa okomi tunzire yetu sikali kitu kangangania omonja acha abahe kwe abalimi baba hikwe abatunji baba hikwe bakatunga nachikwe
1: Dr. Moringa tunautse bene nebyeri kubulia
0: wesinja
1: nibwambo ahoho nabye okoma bulio
0: ndri
1: unasi tukatwa bikuwa abantu banene bakuwa Moringa Morengo biku ku radio
0: ndri
1: tukatwa biwe byushye byo
0: ndri
1: ekine necha mubyo tukanza aremenya Dr. Moringa
0: ndri
1: ukafundisha abantu abandi bayifunza retunga abandi bayifunza etukabulaya eshombo tumwana retasho ne abaka nibo abuka fundisa yere retunga okomwanzo mona bwiru tuno ukana retresho ngoko ne ruwa washa abantu embutu yangabi ya muwana eshombene ahona hutweshi abakatunga ngawangata shababure utichi kunde ngawaza okuturu yabo mutabale terane chendo alewe okoba kale ma embutu ya muri mutu nalangirayo mehoko ni na nini abyo mu byanaza aba katunga tuashinga wangata shababure utichi okochero cho munja kutse unauti abando bawo abo wagabera ibwo byo tukashalangirira ku munja kutse berebet
0: bo nibindi abando ne banene abatwabirenda tukahereria ebyare tunga Neri twabere heri abantu beshangoko abanene babrevia eba matoka ya reserendandeke nesiri chandeke kandi chabrakoro neri hatu kata ndikereo tubo ehe engoko wa makerai kumufano wama bekerai mtu laremulwa ama abu mangai kumufano abandi bandu akana kere engoko me me bayire yayi inyabaya kitya kiti neri walangira amwami bayire yayi omundu nyamali akanyama me ishatali nyama engoko akakolachi akali engoko eyangana muhimbo mubere wewe neri hatu kendi kangiriria engoko makerai wangana kerai iwali yauti wangana kerai iwali yauti wangana kerai iwali yauti
1: okwachira chomunja cha tatuhe nimero ya huko nde ama bulio abando ne manene sana kandi twanzirisi walwa muno ute wasubiri abando kuma bulio wabo kunde twabiri buli abena ni moment rem
0: ndiyo
1: twini mero ye telephone
0: 09 75 77 85 84 13
1: 13 Dr. Moringa.
0: Okay. Neruma promotion yenu. Tukendi bitu na wit elangrende pomade kanusa. Ne pomade rapid. Okobei yatukaula yayo. tukise watu cha bando monja cha

0: Langira. I don't know Kabula Yam Ben.
1: Kabula, yeah.
0: Okay.
1: Mm.
0: Hello, hello. Hey. Yeah? Hey. Okay, omonja cha mkisha mwebi yika kulupitali, na tukashia wa kangania kumangare mabi, na riri ya kubi ya rewanza kubi, ngo kubi ya kubi kase ha.
2: Oh, ya rehari.
0: Bi mweturi mweyu. Obo wangatu mamonduni ya ule chitabu, inya kutuwa lera chumu kama wai.
2: Mm.
0: E, chitabu ve dolari.
2: Sawa, ndiyo nere kumamondiwa hiya.
0: Okare, karibu sana. Uwe sinja.
1: Ave mungwalo tukawa sima.
0: Hey.
1: Wana kuwa miri.
0: Ndi.
1: Mungwalo. Bas.
0: Hey.
1: Uerelavo kubuni ya kweri.
0: Uerelavo kubuni ya kweri.
1: Mm.
0: Nimi tuwabile tebele buwa.
1: Mm.
0: Ebe kareba wa.
1: Mm-hmm.
0: Kande na mubat. Omundu ika bat.
1: Mm.
0: Nabe rilu wali.
1: Mm. Pokero yu kwanza.
0: Okay. Tuma pokero no. Okay. Na, oika bat nabe rilu wali.
1: Mbeno wangewani.
0: Aha.
1: Abanga nahandeka tu etuna mwende somas.
0: Okay.
1: Mm.
0: Abanga nahandeka etuna mwende somas. Okay. Hanemo mundu eriwat na very lual obulo erebu estoma wabere gana.
1: Mm.
0: Netwa ku eriria echerebu.
1: Mhm.
0: Iwa kolisha iwa liachu. Nario omubere iwa yowo mu buholo kwisi obutsema. Nerechirebu echu omonje cheba kishe ko kulupiteli. Mukasha lya kuchu. Niriba kangania kwa chikare mawa.
1: Mm.
0: Hanyuma, tunauta mapromosyo, o watu kende vya etuwa mato karekola omanjacha. Mm. Bobo ngata ndikareto ndo walau, chino chikisa enda chete, chino chikisa enda chete, na nemeri ngeo ya promosyo, ngakutu kende yenda, kushe imitu nzire, ngakutu kende tunzi.
1: Mm.
0: Aha. Aba kande kesha mesaji.
1: Mm, tukawa tu sobero monimero kwanza.
0: Eh.
1: Nde tunalia buwayo luvaluva mbeno.
0: Okay.
1: Mm.
0: Zero nefu.
1: Zero nefu.
0: Septansengi.
1: Septansengi.
0: Katre vesete.
1: Katre vensete.
0: Katre ventekatre.
1: Katre ventekatre.
0: Treze.
1: Treze.
0: Zero nefu.
1: Zero nefu.
0: Septansengi.
1: Septansengi.
0: Katre vesete.
1: Katre vensete.
0: Katre ventekatre.
1: Katre ventekatre.
0: Treze.
1: Treze.
0: Mm, niruwa wana Dr. Moringa.
1: Dr. Moringa.
0: Hey.
1: Mm.
0: Nibi ndi, omonja cha,
1: mm.
0: abanduba nene, aba kendisha hika, tunotisha promosyo, elangirinde, neema, kwisi olukowo,
1: mm.
0: olumubuti promosyo ni. Olukowo, abandu, abanene, abanalwere makuni wabu,
1: mm.
0: elangirinde, tukakola.
1: Mm. Ono wakatu urtirago.
0: Aha.
1: Mm-hmm.
0: Halo. Halo? Halo?
3: Halo, doktor.
0: Aha.
3: Doktor.
0: Setuwa.
1: Unemu kwa mechihende, baba? Unemu kwa mechihende?
3: Unemu kwa mechihende. Unemu kwa mechihende.
1: Wasinja, tunio mechihende, kalibo.
3: Mhm.
1: Omochiri wanga mulichi. Olenda doctor akakuhijibu yo bindu ebyo.
0: Okay. Wasinja.
3: Eyo na ile kambale ngaba bitu Lubumbashi.
1: Lubumbashi munakuwa miri.
3: Namukwa mera yo ye.
1: Wasinja okay. Thomas Sim. Doctor omochinganga.
0: Mhm.
1: Echiri wa mulichi.
0: Okay. Wasinja kusema.
1: Mm.
0: Lekanga kateka na ya kwa vivoya every mocherewa.
1: Mm.
0: Echerewa omundrimo wati na vere luwala estoma e ya vere gana.
1: Mm.
0: Tuna ima.
1: Mm.
0: Iwimi echerewa iwate kacho mochinjo iwatu angacho.
1: Mm.
0: Ukive wabe etu angacho ama etewa kendi luamu nga
1: mm.
0: neri iwinga nyengani au novuchi mwamalwe gile evere nguma eya maeti.
1: Mm.
0: Zisek. Mm. Iwate kama obuchi. Evere nguma. Evere nguma obuchi wen.
1: Mm.
0: Obo, ngo wetu botu kabe na buharia. Abo wakete mwa moringa miele pir.
1: Mm.
0: Nari, wabutu wanganisha hii mara. Wabukanya eviziko visatu omosubui. Viziko visatu umiwono. Wangabi lwere estoma. Wangabi lwere amakuni awabari adaro mamuveri. Wali umonda. Na wanga wambu eche enda chabari yivoha. Wanga wambu suche enda wese. Wanga wambu wabari lwala... Akwabi mwanda vyo usitu.
1: Ejiseke ya cherevo. Wate kamobuchi.
0: Wate kamobuchi.
1: Wabuka nyuko viziko visatu umasubui.
0: Viziko visatu umetunji. Viziko visatu umuholo. Nero omunroyo. Ini ya kumache werevana. Obu tunganane. Obu wenu. Omwabia tukari matu. Eche ndi chachenu. Owe vinene vinyo mwuchi. Vinyo mwachitabu.
1: Omwachitabu.
0: Eche ndi chachenu. Hanemo mwamu. Abe rilwala, eche ronda, eche kasere. Mbubabiri wa ambu sicha angasha lama. Omulamu shachere. Tuwa sisa chere chere kola. Kumache warepe hayi. E hayi, utuwa ngeyo mochinjo. Ukamule ama yesi wakeluamu.
1: E hayi ndeke.
0: E hayi ndeke.
1: Yangabia chilo chuma.
0: Yangabia chilo chuma, sawa. Ama yesi wali ya luamu. Iwinga ningania unobuchi. Original. Mwamabi mwamalwe chikopo chuma. Eche jisek. Walete chikopo chuma. Ede militre. Eye hasari. Neri iwa milanje. Wabe milanje. Neri obuchi obo. Omundu iwa tuwa kaveri. Obo uke awomundu ya kibia kanywa. Uwa kolo mwamubiri. Novu kindi wabu kendo kwa chirunda chiria. Abi eri yacho. Nere eche rondecho, omwari nga karansengi zuru, omroni ya mabarilamu.
1: Na kasere kama chifamu?
0: Kwa sinja.
1: Kwa sinja kabisa, doktor.
0: Ebi nane vinyo mwuchi, vinyo mwuchitabu. Nere ngabia na mwabu ndi omundu, anga, auli ya chitabu, akana vula, nga ngabu imbiji.
1: Checherimu wa mafurumili ya wusi.
0: Wa mafurumili ya wusi.
1: Auri tunza makuni.
0: Kundi njeza henu, na mwabu ndi, na mahole, kontrolikaldi yope, hanu tulikuwa kwa chihu tulibaye. Tulibalabi. Moringa mawe yenda. Kama mawe suamu. Evi nilwe mwiviosi. Nabri vito kumajitabu chiri. Nabri sukeri kuho mwandu. Iwa vya muriti.
1: Ewa chine nao.
0: Inga chine nao. Aba ndi wakavira. Awe miandu. Aba ndo seba chereo. Niribu njeleru. Nama vya wambagani. Nga kuho mwandu. Inga chine kudiriti.
1: Chema ndo woi yini chine.
0: Wesinja. Kondi unamwishi rondi umundika watu. Batia. Hai yangana kola yedi wa mbula. Amapera angana kola timumbiru wa mundu wa mbula. Tunaima.
1: Kayo ni kweli, doktor.
0: Hanana numu na mundu yutu anga kubwira.
1: Okumia tie yu.
0: Senzi rune rebe menya.
1: Amabi menya kaformili yako na ruka muhikira.
0: Senga kubwira. Ne kusawa makuta wa hara hara. Me eve dolar. Neri iwolu wa menye yusi. Echetawe chusi. Emune omathi wushi.
1: Wasinja. Aba ngahike butembo. So angavu la Dr. Muringa. Kanye nimero yeyo.
0: Ndii.
1: Okunyomure hale.
0: Ndii.
1: Echitabu echichikabi chinekulupitali. Okobu lindambi.
0: Ndii.
1: Nerio. Ngoko Dr. Muringa nemubuwa. Echirocho munja acha. Antuka omunja acha. Itruebu usi. Tukesha sibo kulupitali. Ninyobu si inyomu katu kwa mokosho redi utuka babre kira kundi erike no nebuli suba mamunduwa kesha reha ni yehu likerere tu wangabia shuti wako chitabu bo wangana sana ibike na karatasi kesha vika andakabi umabi na mwangabia na utuno kwa chitabu tu kundakana vye chindu echikabu wawa estiri yuno mochitabu na ruangana vika kandu wako ebitabu vikesha vikulupitali adrese ya upitali hapa musante vile ya Butembo benyemu kuna tufata Mubeni, benyemu kuna tufata Mwituri, benyemu kuna tufata Kasindi, benyemu kuna tufata Mungwalo antuka merisi randevu ni ya kesho kesho mwisho ya gudro ya riki nishasa ya Butembo se unafika mwisho ya gudro unakamata direksyo ya kusukia pa kuchilalo cha Kizeki ama hapa yeveshe deuxième parcelle kutoka tu hivi kumwisho ya gudro ya riki nishasa semi nasema mwisho ni kumunyana tokia Nzia Panda, munyana tokia Matanda, munyana tokia Rwanda, munyana tokia Katwa, se huko nashukia Muvile pale kumwisho ya gudru ya Riki Nishasa, utaona tu pale huko pa taximen. ile deuxième parcelle. Parcelle ya kwanza ni batima kabambi ya jaune, chini tu kule batima na muanga bulirie utre kwa Muringa. Anduka Dr. Muringa abando babare mumenya na mubanga byabana na mubanga byabatekishimene abalabi Dr. Muringa abaretra menywa oko okubiwene ebyakabi na nemukola okubulindambi. Abanga lwiro mobeni. Amini Yesu apakambali Emigel pale na tutasema kumwanzo ya gudro ya rikini ito ndibu tukumwisu ye kumwanzo ya gudro se unafika tu pale kwenye gudro inaanzia kamata direksyu vya tuko tuku balabala kugra route hawezi tukosa pale kuna kwa karibira banusha pale sase donc tuko face ya fans na vale bakaribira tukawole kirono doctor alo karibu mochehende wasinje risima babu
2: kabula yenetia na yeo mkonivu mbende wabarenga mkani luma kutivu na iku anda akaluma kutivu na rongabu anete nangalia vitri chilenu wapicho nivonu wakwanda
1: volo volo karibu kwanza
0: ok mbende
1: ati mbende ya barelu momoveru kande na hiku wako mkonde ati akaluma
0: ok hiku wako mkonde na akaluma oyo akendi kulesha Endugunda. Nibu ndini kwenye kwa mache kwerimia eshandu ndisatu. Nari inyasi kenzenga. Eresi sarang. Nari inyasi veri machikopo chiguma. Inyabia kwa omonda.
1: Inyabia kwa ku. Eshari ya bira ya siria.
0: Eshari ya bira ya siria.
1: Maetse wa.
0: Akatomate.
1: Akatomate.
0: Abe filitre. Inyabia kaberia akatomate. Ni wambu umasubui, numiwolo. Umasubui, numiwolo. Akende lama, kwenda ikabia ni probleme, eya maefeksyo. Wasinja kutewa.
1: Wasinja. Dr. Muringa, ni wambu wamakani ya hamiate. Onona ya akabula yate Dr. Muringa na abanga nasa okuisha tunzisha. Omunja nga lupiteli silu andesha kola nga tumu kesha vyo muwebio besa besa. Kwa mwuliyati nerubwa chumunja. Abandoba nemu andesha patokodawo tuka makawaida. Ngebe ndevero. Kuti abandoba kesha sebera mfundishu ayo.
0: Bo, nibu ambu. Nimu munga vende. Klema size expo. Nikangania abanganga. Baba hai. Abarimi. Baba hai. Abatunji. Baba hai siyo ndo bingahe vya bendro besatu obwa huni tunza erika lekarire akwa makuni awaberigana rlam wangabia ure hai wangabia ure hai ahu okomye shia nukini unza katre mwa etu namukole chendo chucha katre mwa etu namukole chendo chucha mpaka eriko mwezi wa kwanza tukababura tutubo Olupiteli, luma vya harebe. Aha, chindu fulani chema vya harebe. Restola, yema vya harebe. Netroma gabanu. Nerobu itroma biluwa na momo anyoyo. Elengere, troma utrasi abuti. Omo anyoyo ama keha. Troma sifo mwami anya, emine na emine.
1: Emine na emine.
0: Wama nyibanu. Nibu ambu, omuja cheni kanganibu ya, emitu nzire yetu katu nziramu. Wamabi ulu uwe seringa, eringa sengandi purusa. Kwa mwonja chao kala ngrere nga nonande nafu purusa. Emitu nziri.
1: Kweli.
0: Wangali witi o mkoni. Ayabe riba mpa. Tuwa mtuwa mulekeka. Omwonja chao tali ngeso ya. Tali ngeso ya.
1: Amulete kwanza.
0: Amulete kwanza. Ale ngeso ye. Tulangire. Nichaha ye echi kare mwomu mweri.
1: Olubanza luwe nichi.
0: Olubanza luwe nichi. Tukendu uze katri ma. Tuno kolupiteli kwa hu. Elengre ama kone wose wabere gana. Wabirika kolupiteli ulu etu. Mbindu ye nyuma. Mwalama kute mwata
1: lama.
0: Wase kwa kontrol.
1: Mbo shodawa shabere.
0: Oye na uteha karne. Wase kuchi.
1: Kwa kontrol.
0: Wase kwa kontrol. Tulangire nde tukala ngira. Obukonibu wawu. Eti bude mire. Ne chai. Obukonibu wabere kere berera. Ekose kasi nichi. Origine eyo bukoni nichi chamarekende ebyuma ebya bakabaka kwa meromo kihuke kisungu ebyo sibe birikaho
1: Ebye massage.
0: Ebye massage nebike pima. Tuwete yiba kete masikanere rapidi. Yabrika. Nibindi omundu erila ba moyo. Tunaute hebi pimwe ebe ngabe satu. Tuwete chipimu. Acha ukala ba mtu kala ngira. Tuwete yiba kete masikanere rapidi. Yabrika. Nibindi omundu erila ba moyo. Tunaute hebi pimwe ebe ngabe satu.

0: baba
1: hey
0: chechindu chu echindu chuwa manza
1: hey
0: sab ngende kolache na matsemerache
1: hey tenu kwa vakati kolache ni wa demonstration eri kukangania tenu kwa tikakola wa chete aita aita nabri kola inje moringa cha cheno aha bandu bakaselebere ya ebenungo kwa bekakola wa iyo wakatama sia pilot
0: Dr. Moringa tukashima kandi tunakulikirire omurenge wawu amakangania ngoko wabere yepanga ngoma nawo bolome babu tukashima kunde wabi yepanga okumakuni wabo okumakuni wabandu chamakangania chititu eshodawa wabiri tekaniasho
1: eshodawa shabite kanibwa
0: nduka okubu niyo bukoni
1: ndiyo
0: abandu bahike
1: ndiyo
0: twamatande komunjaje
1: twamatande komunjaje nari okwitunzwa haria haneri wa andibo nibwende ngalusi nitakiri arilaba komustari nero haneri asa ewansa VIP echuma echo bakete masikanere rapid nibwambo aho ukande bana evaler eye $5 ewala bomochu mecho VIP obukende laba lubalu
0: elibuti abantu bakabya banene tutelili oku
1: echo nacho neti ndichi mwibwa sa echo mecho cha bantu bakabaka kwa merere busungu
0: nacho neche
1: nacho neche neri abantu eribwind ewe true abantu kasho franga kaneluke look nga nibiri chikali kine bende $5 ewala bakucho wabe la bakucho neri kuti kunesho dawa eskend rak ayiba ketema tretema rapid
0: Wabi kupima naluba kuhane dawa.
1: Hei, netuwa kwe riria. Shadawa esu. Esu wakita mwamufungu. Nibu ndi. Okifu watana kubuko nibu wawu. Netuwa kubuko nibu wawu. Wamatu rasinga. Hanyo mwamufungu. Owe sa dolar kumufwano. Hanyo mundu wakampu. Omundu oyu. Aluweri enda Ameriki. Kusiwa aluweri enda Esine. Wali ndi ya mutu nzira. Eri nga sengi mile kumufwano. Neri omufungu oyu. Inyakendo ula sengisa. Oriwe sengi mile yule ndele here busungu
0: nero elimu edawa yusi
1: ayosi
0: ya makuni wewe
1: wesinja
0: niwombo omufungo mukakwa merero mundu paka alame
1: paka alame yeba ketema tretema rapid terminator
0: karibu babo mochende alo unakuwa mire chende buwa tunakuwa mire. Yeti ya anemutu wa erilabe mango ulio. Ngebu ka doktor mua na wire ukabari kiraba veneria vushi. Abandu ababiride pase emi ya keya. Mua tukiru kose nga?
1: Bo, swasanta.
0: Swasanta. Nero, onona yeti ya utu yomusha mango ulio. Ngebu ka doktor mua na wire ukabari kiraba veneria vushi. Abandu ababiride pase emi ya keya. Mwa tukiru kose nga?
1: Bo, swasanta.
0: Swasanta. Nero, onona yati ya uchwe musha kulu wa shinga wangaba ure utichi.
1: Bo, abuku ndibane hale, ngande vende, edawe ya luba, inimia esamachi, eyo si, eyo si, eyo muchi, inia kalangayu. Abe kalangayu, inreke, narinia tuangayu, inia ingele mwishanu, nirishanu ayi, inia beka riyo muchi, yomobuhi. Nari emichi ikande lamu.
0: Esamachi tu. Ini akalanga yu mwuma uta nda.
1: Mbote ya mwuma uta. Arikalanga ngakua nganakala ngesoya. Ngakua nganakala ngesoya. Nari yabi yu mandrek. Iyaiko okibu wanganate kumo umuamule. Aribi ya nganala vamu. Nari
0: ini ya tuanga.
1: Ini ya ingela. Abe ingela. Neribwa ini ya bekateka. Omo bui omachikopo chewe nyatakamwe chiziko eche samachi nyakologa nari nyanyi
0: obui

peneno uma laboratoire vano babanganga abakapima omubiri ngakaho mulati eso genero omulala wakakangiza ya abanganga abangatunza omubiri woshi necho shitanga kenderi yawo omulala wa basaji fam vano babandu abakawatika yobokoyo eri yobola omulala we nutrition no mukalwa bakwe.

chana chino kusangwa hanabe umabe uma ebi ukuru kosisionel ya tula uka wayete venato lalibi ya tasha revivua haku hii nga martikle ikumi na ndatu efo vensete ikabwa komatumu merero yon yekatula wayete rebe ndulika nivuari ya katiba chisekedi edilipi ndulika nivuari ya katiba abandu wakabwa bati ni nanzi recho wije leve oko murenge uwa grase kutino ukaliba mnyato mocho chikongo cha demokratike mu babere banji omushonzera eshe chenzasa abandu wakabwa bati ni nanzi recho wije leve oko murenge uwa grase kutino ukaliba mnyato mocho chikongo cha demokratike mu babere banji omushonzera eshe chenzasa kutimu merero yo ikatula wote grasi kutino oko murenge uwa grasi kutino ukaliba mnyato mocho chikongo cha demokratike mu babere banji omushonzera eshe chenzasa kutimu merero yo ikatula wote grasi kutino kangana yango ko abandu hakuhi magana munane makumi munane banabirila mu bukuni bwa ebola mocho chikongo cha demokratike omuwulu meganzo ya banji oko magana bere bigo nyebe bere babere holo mubukuni bo bumerera okukwamana na burere mbere ukale bayo bunyaga somo choche kongo h demokratike ele potasieli katulo komatio yo ite eituri abandu bana muhorero mu miji moche tia chita na chono chikareka ebatatoka erilibyo bukuni gabwa maikira hayi kundi abandu sabalisha bibanga twalwa ko shodawa nabande eritabalibwa mamebere eye irijiteja sibesha tabalibwa batia na chikareka omatse ni akala na katambika omerera aliwe ituri bana mwekananga batukumbe akarase kaliengera bana mundile byanga bama watiria bate mebere eye riagira ubukuni actuality cd yikatula ukwango ko mukivwe endata mwabiri bya chicho cha kabere echikachingula webini chikagira ubukuni obwe ebola chikairwa mwebetegone msf actuality cd ne bimano ebetorere byangatukirwa ticha bakuni na bakaba tsunga na banganga abakaba tambera ebyo byabali chetwa bechenza sabali asaka omucha munabure chenotu kwa basima banza baulikiriri mwasinja vuholo.